0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: kune ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lum man
1: ci santale ko boromam
2: santé ko
1: rek santé ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: comme si la qualité. Allô? Allô? Il y a tout.
1: Salam
0: alaykoum. Ablaye.
1: Aline.
0: Ablaye, na kité way?
1: Way ma ngi ni bu baax les yare.
0: Ja, jeuf, on est content.
1: On est content. Dila ñaanal yalla, on est content de grâce Cheikh Seynou Bignane diko wax dim.
0: Deugale gay.
1: Ma ngi ni. Ba ni bu baax les yare.
0: Ja, jeuf, Ablaye.
1: Dila ñaanal yalla bu baax di nuyu sa jigen.
0: Amin wa.
1: Di ñaanal ñepp jamm.
0: Amin amin amin amin.
1: Di ñaan ñu dem ak jamm dik ak jamm xam nga ñun magal gi ren dafa téla xawa nakari ci ñun way nak mbiri yalla la nañ ko nang dañ ci dañ ci perte ben sebour ni mi ngi ni door aksi légui
0: yang kay wax way
1: waaw légui mi ngi door aksi ni ñaan yalla rek mu yam fi
0: amin amin
1: ñun buñu waxe magal mom li ci ëpp mom ci ñun lay ci tay mom ci ñun la niñ ko waxe rek non la xam nga magal man de keur gi may dal aliune
0: waw
1: keur gi may nek man may mu jedem buma deme lima len di jek wax moy len rek la len di ñaan bu ken laaj te telephone bu ken laaj poset lepp lu ko saggan ba reer la dara dang ko muñ keur gi mom ken du fi laaj te dara mom
0: aha
1: kuy dencel seyef
0: d'accord
1: ku xey suma ne ci liggey bi waxuma nga mel la yolan jaay rek monte ay we monté ay pouce ay xef xej ci sa matla
0: lolay bañ dé lolay bañ dé
1: lolay bañ
0: mom lay cassé
1: xej ci sa matla rek bu matla bi ci rek nga door sa matla ben place rek door fene ay jëna berné ñew kër gi amna liggéey ko xey suba rek da nga am nga lo wara liggéey ci kër gi li lay lek li lay nan li ngay laaj lepp li ngay laaj lepp bay woko sa keur
0: diglu
1: kep kuy dem ben aliune ben caisse boisson sax nga yobale ko dan bax nafa don te ñom Touba sax préparer nañ seen lepp nak
0: waat
1: nak dem ak loxay neenit
0: waaw
1: keur ga nga jëmit yobale fa ben caisse boisson wala ben sachet ndox bax nafa deg na yola diko wax te wax na deug
0: wala deug wala deug
1: kuy waxu ñu nga dem rek wat say loxo rek luñu andi rek nga mel na code bi gene li daf ma li mom da ko yeyo ñom la saña togn
0: bien sûr y a pas de problème
1: mon gars kon képp kuy dem xamal na ngay démé ñom préparer nañ seen lépp défar nañ seen neeg défar seen douche défar seen salle de bain défar seen lépp ñom préparer nañ seen lépp di xaar gan ñi légui sax gis na ni ñuy def légui dañuy xotti sax ay tissu
0: waaw
1: gis na fi ñuy xotti ay tissu diko yobante fi pour ñi ci ñaw ay hôtesse ndax bëgg gan
0: détaay
1: lolu gis na ko ren ji gis na ko ci Touba ay ñe mom créé ca dal ñom ñoy xoti hôtesse yonne ko wa yonne ko fi lugo ñu ñaw ay hôtesse pour bëgg ay gan
0: pour téru gan yi ci kër gi
1: pour téru gan yi rek kon ñom préparé nañ seen lepp waye dal man ñetti at yi mako commencé def ak légui
0: waw
1: ken laj ci wul dara dé li kep ku saggan ba sa yef réri tam dang ko muñ ku yobale nak sa yef ci juma ji wala ya xam fo meuna jëm suñ ko jëlé wala ñu sacc ko am ya xam bu la nexé wax waye biir kër gi dal mom kenn du fi laccé dara mom
0: jërëjëf Ablaye
1: waaw kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm
0: merci beaucoup
1: di nuyu doom ba yolan
0: waaw mu du far
1: bintu di ñaanal sey sa yu bu baax
0: amin amin
1: di ñaanal bay lay mbub bu baax baax jërëjëf
0: merci beaucoup Ablaye Diop Louga la ñu wowe ñu gërëm ko sant ko bu baax

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Assalamu alaykoum wa rahmatoullah.
0: Maïk salam, el hajj, ça va?
1: Ñu ngi lay nay de siar gi ñaanal jam.
0: Jaajeuf way.
1: Ci ko ñaanal ñi fi jaar ñepp ak ñepp ci deglu way. Ma ngi nay bunte meng di nay Faye Ablaye Diop mu ngi genn. Papa ay bulu ak bubu cham.
0: Waaw.
1: Daoudo Sow Cheikh Fall ñun ñepp ma lay nay ak Souleyman Ba. Waaw borom poto dekkam bu neex la dem na fa de.
0: Ah bon.
1: Ma ngi nay ayo bu signor mom itam sama waju bax la.
0: Ah Seydou.
1: Waaw yaa ngi waxtaane màggal bi tey.
0: Waaw waaw.
1: Lu am solo la ndax daal comme borom Touba nee na sant la leen mu sama borom. Du ko waay dem daal ñaan goo mën a am di ko sellal mu dem di jumaa ji ñaan goo boo déggee ñu ne jumaa Touba loo fa ñaan mu nangu na fekk yow mi koy ñaan nga ànd ak set ak gëm. Waaye sama mbokki jigéen ñi may waxal dem mel ni ku ne ci ngénte wala ceet loolu Touba loolu taxu ko jog. Booy dem jumaa ji jàpp ba mu set bul xuloo bul werande bul seex loo fa ñaan yàlla nangu ko da ngay gis ku màggale fukki at lépp lu mu fa ñaan yàlla du ko nangu day fekk ci moom la.
0: D' accord.
1: Waaye jumaa ji képp ku ànd ak set loo fa ñaan yàlla suñ borom may la ko. Waaye bu dee yaa ngi dem jumaa ji di xuloo ci yoon yi di werandi di xeex di saaga yàlla du nangu. Nga ñaan ba sonn rek du nangu dara. Loolu nag sama mbokki jigéen ñi laa koy ñaax nga ne foo leen fekk dañuy bëri ay jafe-jafe trop. Gooñ ñi ñoom lu may wax ci ñoom mooy nañ jàppale jigéen ñi ci dal yi di toppatoo kër yi di defet ba mu baax waaw. te boo leen ñoom nañ daw ndànk dal ndànk surtout maa ñuy ñëw ci àll bi di yëpp doomu aadama yi ñun de fii rek juróomi oto da fiy déparé. Waaw nañ def ndànk xam ne bakkan la ñuy yëpp te client yi ñoom nañ di bañ a jay chauffeur yi chauffeur kenn du ko jay.
0: Maanaam lu ñuy jay chauffeur yi.
1: Maanaam naan yaa man clé yaa daqa daw clé xam nga loolu koo ko sabar boo koy wax rek day rakkaaj.
0: Kenn xamul loolu mooy lan sax El Hadj.
1: Yaa naa loolu man gis naa ko ba taay ci tali bi di jay sabar yi naan oto bi moo man bëreeg ñu ngi ko romb fee ak yooyu yëpp day jay sabar baaxul.
0: Gis nga gis nga xoolam rek.
1: Bakkan dafa foor nañ bëgg suñ nañ bëgg suñ bopp bëgg suñ bakkan yi. Ku ci def loo warta def nga wax ko mu def ndànk àgg ci jàmm dal ci jàmm.
0: Waaw dëgg yàlla.
1: Jërëjëf loolu daal la amul lu ma jox.
0: Merci beaucoup ñu gërëm ko sant ko El Hadj Mbaye Ndour la ñu woowee.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lum man ci
1: santale ko boromam
2: santé ko
1: rek santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio senegal ni mu ko tamé defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi banque

0: bo révisé
1: xolu
0: loko xolu lo pression pneu yi xolu na dara dara dara
1: man xamna go xamne il est comme toi bu bouger day xol auto bi yeb
0: yee
1: non mour sa mour bi rek
0: mon yeey
1: ko la ties dakoy defalat dakoy xolat
0: alune auto machine la rek
1: ouais wallahi
0: auto machine kasse la
1: lay xolat ndaysan
0: auto machine kasse la
1: bu ci jug de
0: auto machine kasse la
1: de kasse dou la len
0: nga bëgg mu lay yobbu di la indi ci jamm kon dafa am lo xamne war nga ci ko ci def
1: bu ñu xanté deug buñu waxanté deug amna
0: accident yi nak fan yi bari na bu dembu bu metti waaye ñi di paan ba pare di stationner ci tali
1: bi
0: te duñu def ben signalement
1: ba c'est pas normal
0: lolu tamit war nañ ci wax
1: war nañ ci wax amna luñu wara tek nit ñi xamna ñi dañu paan
0: ñi yor de rue aussi de rue gawna gaw go xamne boko ñëmé dana la
1: waaw jëlu ñëmé dé
0: nañuy moytu té yi daw correctement
1: rek wilay daw correctement lool dafa amna jamm dé
0: amna
1: jamm dé
0: demb ñaari xalé yi nga xamné ñoo accident té kenn ki dé mu nek xalé bo xamné danaka ñoko nginté
1: suñun la bok
0: dëgg ñun la bok ndax yaayam fi la
1: nekk waaw ñukay jalé dé
0: mu metti lool
1: torop torop torop
0: ndax sa doom maangi dem maangi ñew ñu la ñewal jël neew boko xolé ci yow nga xamné metti na
1: neexul dé sa
0: boko xolé ci yow rek nga xamné metti na
1: torop way torop
0: yal nako suñu borom may xolu muñ
1: amin
0: yal nako suñu borom may ngëm bu li mu mën ko dekkou ci jam ak
1: salam way
0: ndax nak ku ni metti wul
1: no yalan metti na wala la
0: metti
1: na trop sa trop
0: man dey bala ñoma wax ne sax ke domam la
1: woon
0: c'est-à-dire ma ngi
1: tok déjà rek waaw
0: ma ngi tok di xol xali bi di ne li mom ci xolu yaay naka la wara
1: mel waaw nekete yo bobu xam nga
0: nekete wo
1: xam sa dom la
0: wallahi sama dom lek nañ la
1: ko gënte way
0: mu metti lool
1: ndaysan
0: yow sax lek na sa la ko gënte yow cheikh wa
1: non c'est pas possible bu tontu bo tonto rek daanu
0: yow sax lek na sa la ko gënte yow cheikh yaayam bami cheikh yow xam nga siratu re kon xam nga ne yaayam bami bañu kay maye fi ño fi nekkon kon kay lek na la ko
1: ndaysan
0: mu nek lu metti mansou nak yalla bu ko ciat jitu ci
1: amen amen way amen
0: ndax ciow li beuri na
1: wax
0: ci beuri na mais xale bu dodo rek da fay metti
1: torop yolan torop way
0: da fay metti ndax ndaw bu nekkon ci yoon la
1: torop
0: na nge mat moy dodo mu metti astuma la xale bo xamne yaangi won sa yoon di dem yanna dodok jam ay mbokam
1: amin
0: yanna dodok jam yaayam waye yaayam it yann ko suñu borom may
1: xolu muñ way sira laysan
0: yann ko yalla may ngeum gi tax mu meuna dekkul li dal ci kawam
1: nit ku tay la yalla dina ko xoo ci jappal
0: waye fam ay metit yo xamne bu la dalé da fay ronger sa xol
1: bien sûr
0: waaw da fay ronger sa xol surtout dombu goti yaay
1: oui ndaysan oui
0: xam nga dombu gor mom dañuy wax na ne yaayam moy xarit
1: toujours deug
0: la ni dombu jigen nekk xaritu papa
1: waaw deug la
0: yalla ko doxale non mu metti lol nak waye nak kudul may sa bop
1: ndaysan
0: luñ la may rek da ngay nangou
1: oui
0: metti na lol nak
1: torop way
0: metti non lol ba fu metti manayam mais nak nañu talalat suñu loxoy suñu borom te xamne lepp mom la
1: comme kenen ki nañu muy ci comment
0: waaw
1: bon ñu ñaan yalla
0: waaw
1: yalla fa nga bob bi mu gën mu
0: amin te yori ciirem yeb
1: waaw surtout
0: nak da fay am ay accident yo xamne
1: ay sekel
0: waaw da fay baye ay sekel yu metti nga yew rek ne ana ki ma and
1: waaw
0: ñu la dem
1: neexul
0: ci ay xalé
1: dalay troubler waaw
0: waye nak di ñaaxat encore une fois ñi nek ci yoon bi
1: def nank
0: e way ngal def len nank
1: mën na né dé nank bi mën na nek dé
0: bo dawé 50 à l'heure di nga ag
1: ci lu wor sa ci lu wor
0: ñi lay jitu duñ la jitu lu bari dé
1: non du jitu sax yow di bo égué di nga nek dalé délé
0: merci beaucoup
1: di nga nek ci heure bi
0: nga daw 100 à l'heure di nga ag nga daw 200 à l'heure nak mom bo agué dafa neex suñu borom
1: waaw wallahi kokou ëpp na

0: Sunday.
1: Kon wal tahfasu a'yuna ya shubanu yegatal. Again, some want to say anybody and Khalil Goyi. Kare mam Serigne Touba ci lan lañu samé suñu bot mo ne ka nasratin anha nahal mananu ko len ci xol lu yalla téré ngana ko lu yalla téré lu mel nan mo ne ka nasratin li auratin aw muslimin bin nasratin tuzihi la li mujrimi comme di xol awra wala ngay xolé julit bi bot bo imam botu bagnel botu sibel bot bo xamné imam daf koy lor Serigne Touba nak néna waxuma la li mujrimi waxuma nak abandi abandi mom
0: man kuy sacci di yodi sacci mom na nga fixé bam daw
1: koko mom waxul sax xol ba daf ne bal wajibun alaykum fi ma shuri'a hijranuhu nasihatan li yartadi'a
0: ndaysan
1: merci koko bu fa ne di xol wala nga di ko wax way neena li yalla faratal ci shari'a moy nga gaday ko complètement
0: bul nek fofu
1: bul fa nekati bul ko fréquenter neena lol boko defé laye nga ko bir pour ma arrêter xawiyé ma do fam faso yarin bo xamné bi wax la di jëf lay don
0: ok kon seigne touba rebe bu ngeen nekké sax fo xamné ay nit dañ fa tok
1: waw
0: di xol ay yu haram yow dang fay wara jog
1: bul fréquenter milieu bobu bo len nit la ko xamné ki imam bandi la comme niñ ko tédé bandi la seigne touba néna dang koy def hijran dang koy gaday
0: kon yow waro am copain bandi
1: dedet gaday bi néna lu tax gaday ko mo né nasihatan yang koy lay bir ngir lan mo né li yartadi'a pour mo arrêter parce que nit ko dañ fréquenter togom yag imam gisatula mais dina la laaj sa way yow lutax magay lay gis ngana ko non man yi ngay nekké wala yi ngay def la man ta nekké ak yow motax arrêté na imam kaddu go rek liyar tariya dego Serigne Touba
0: ngir mu delu si
1: kon bul ko xol butu mbagnel bul ko ne di wax ay kaddu dang ko dañ fréquenter arrêtel fréquentation
0: c'est ça
1: Serigne Touba nena wa hurimat nasratul ihtiqar wa nasratu takhwifi kantihar bol ko xol botu khebel
0: manam di xol ndiko soufel
1: wa diko soufel
0: lol baxul
1: ah deret baxul kay wa nasratu takhwif wala nga diko xol pour titel ko
0: moy nap
1: diko nap wa
0: intimider
1: merci mon kantihar lo melni diko geud diko yoxu
0: maam nañu xamanteni bo yene directeur bo ñew seen bureau da lay jang ci communication
1: dana
0: bo am lay am da nga intimider
1: mais amna
0: mo tu fixe les regards
1: amna yo xamne buñ la méré buñ la xolé rek nga xam ko
0: waaw ngay wax ñu lay
1: buñ la xolé rek nga xam ko way
0: kon conscient ba mu ne waru ñu napaté suñu ay
1: bëd dé waru ñu napaté suñu bëd way ba du pour napaté wala ngay xol ni diko xép wala nga diko titel kantihar
0: ke geud
1: qalal fi wan nasratu li suratin maliha wa li uyub muslimin qabiha
0: tesam
1: am nga nasra li sura maliha legi bayit bi imam jamono ji sax la gëna valable fi ne ni jëng suñu portable yi tiktok bek
0: bagage
1: ci ne
0: wa xorom si
1: ci ne bo dof lo li ngay xol ci sa portable bi imam dina yak say bet waxuma la sax me lo haram li haram di ci bari
0: tamo ci ep
1: mo ci fess
0: la xol wala xol parce que dara la li sore won yep ci moyal
1: yep djegena
0: voilà da nga teunk
1: merci beaucoup amna lo xamne yow da lo ko gis parce que newu fi
0: waaw
1: legui nak ñu ngi lako dugal ci sa portal bi
0: nga scroll am ko
1: way bo tapé rek am ko
0: motam mune wa nasratin
1: li sura maliha qala li suratin maliha sura
0: wa moy photo video tous image bu bon
1: nana wali uyub muslimin qabiha wala ngay xol sikku julit neena lolou ñawna
0: taxol
1: ñawna kon imam kon jamono ji sax la bayit bi jamono ji la gëna balawul xol lu haram dafa yomb lol imam jawru ji dafa yomb lol
0: xol lu haram
1: bi yalla li wax ne yonenti bi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujuhum wa qul lil mu'minati yaghdunna min absarihinna
0: wa yahfazna
1: furujuhunna bobo xol lu haram bari wul ba xolal legi imam
0: tay mam ni gëna graw ñing koy wax ça va un peu choqué mais internet ya beaucoup de sur internet ya des milliards de fichiers mais tuba bi imam chaque année dañuy def yeen vidéo la doom adam ëpp yi xol
1: voilà merci
0: yeen sur internet le nit ëpp yi xol
1: la xam nga yeen la
0: oui
1: mo yegene photo yu bonni rek yo ëpp vi yo bonni ëpp vi
0: mo ngi woyé bëre tuba
1: way
0: xam nga bëre tuba
1: waw
0: xxx
1: motax
0: malheureusement tuba bi neena mo ëpp doom adam yi xol
1: ah mo ëpp kay
0: té ba binu xol ban pays mo ëpp ngay xol ci aduna bi égypte la misra
1: égypte wala mo
0: pornographie
1: way pornographie
0: ñu ëpp ñi ngay xol
1: way
0: ñu né Misra
1: Mo. Voilà.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: santale ko boromam santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tamade fe juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi bankassam.